Diyan mwe devan kazen nan liberté. Ou a fè de moitié sa son mal propté. Réchanchir sa fòk sa chanje vre. Son nan kon lan biya pou sa chanje. Kout bal an mwa sou poudre sa fòl paye. Ou loyo nan prele odo. Malere lan kanton an leve gade, chak lan de se menm chanson an, sa sa ye. Ou, ou, ou, ou, kapital tou li men, chato tout koule. Bel diskou